0: Gonza mwebale tu gonza mwebale tu gonza lete simu. Ndiyo ye mudu. Lete simu lete simu lete simu. Nkugambire mzee ya kurahira today. Chigwa lero.
1: Neza boda kansire.
0: Nono nye jembula. Okay, lete simu yawe nkwenda tube nitubaza hamuna yu ampliriza heru woko. Okwenda mzee ya Tereze Muki. President Museveni iyu ampliriza kairikan. Mzee wa kumara kurahira kuongera kakwate nkasi. Okutuwebe mbira nkaba na Uganda. Okwenda Tereze Muki. Obo kusima busima antibulikimu kirimalidadi. Aha, hati turubatire mbihande bibiri. Muzei wakumara kurahira. Akarahira nko kakujya kutuwe kulembera kurungi buli kimu chikarubata malidadi. Omubiro ho okwenda Tereze Muki. Oba okusima busima turubatira awo. Lete phone, lete phone, lete phone, lete phone. Navayo. Simu Klein, hello.
2: Edward Iman. Umse wewe yaza kurahira rizova. Nawe yamaze kurahira. Ndima jetu hata kabishale beya gengele beya jumele jete bihimbe bichori.
0: Ebirimwa.
2: Ndima muno mwa biteka habi ati bwati shazino ide wa dimara. Ebirimwa kuno bari kusharura. Kini ya kumina vita anu kumina rushani.
0: Bana nge.
2: Kina maka ishwana kugaru hanga.
0: Eee.
2: Ya genye jesa ajengera mama nuka ba masa wadu kwe karakasa. Bana vetu wona ba gurebe ya mshangati wona ba adabuji. Mama gwari ro ajengera mama ni mbaza ba adukta wadu kujiba munonga kuchile bugizi.
0: Eee.
2: Na hati ya juko zile kutuwa za hamwe. Mama ndi bonjero mateo chukwa la kakumi.
0: Okay. Aha. Binto bihuliri, hello.
3: Edward.
0: White.
3: Mwebali programu.
0: Na yukulirizi.
3: Wamara kustofa kono kivali mubangu sabu kaunti.
0: Ego tate nganjani.
3: Mwili mutomu unya kivali na iwe imara.
0: Tulio.
3: Ego.
0: Mwebali kuba mutulirizi.
3: Ego, ego. Tuliguanga na Edward.
0: Ego tata.
3: Na kogo biyamu kama Francis mmanile mzei wakazo oku. Ego.
0: Okay.
3: Atini ya tingu teka isira liya presidenti. Evyo buli bie evyo. Awanza viteko enati vye yongero maiso tusemerero na itu avalimi. Nevye negesa. Nga masomero. Nevye ngudo. Atutemeo gudo ruu kujatie gegwa puyo runu karuguza. Oru manjiri?
0: Ndo manjiri. Okay.
3: Levi ntue vindi vindi. Manya mafutevi galike kutemba temba gatio mungeri ezo. Ayongere ba minister baitu aba garuroho na imwe kagadi aba minister. Kazi. Ezibu oli wakibale wa ito.
0: Haa nyendi wakibale ito chikawa.
3: Haa chikawa kutu kwenda era anaki. Ba minister ba anabandi ankava ikarubu nyoro ya ito yoki ya yoki.
0: Oke.
3: Atali kumara gana gana kasi uwebale kuna abandi kabate.
0: Wamara Christopher kibale nganja ni. Kale papa bantu wakibale mwebale. Hello.
4: Hello, Edward.
0: Waitu.
4: Kono msumisoko pati soko polisi hana. Nyanyombe ni saba ni ngana nyomuzei wala mara kurahira. Amanu galika gadi kukuchikali kuwe muno. Evie ngudo, amaruwaro. Tulikuwe mananu galika mara kurahira, amanu galika kweda kuyambe. Kale Edward nkia kameni charo.
0: Kale papa. Radio. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: What are you doing?
0: Waitu.
5: Mwebale kuhereza.
0: Mwebale kuliriza.
5: Ono kabapacha.
0: Ego ngunda kabapacha.
5: Hati uchikofiru baramara kwa hira. Ati rezume vya maruari vya mwonezi. Yati zeme kie mwuzi banange. Mwuzi ahimura na chiti nigiti za vantu. Hati boraru gao. Marumu mpera kazi na kakugama presidenti wa Uganda.
0: Okay.
5: Mwusinga kabutu wa mana nakazuna kwa kamu mpere na banya Uganda wana baka huli irizi. Ya baka himu wa makuru. Giro hereza nchiaro.
0: Kale papa. Amweta ngunda kabapacha. Kulaini. Hello.
6: Umereza tugume charuake.
0: Umereza tugume charuake.
6: Wadi wadi program.
0: Na ikuliriza.
6: Mweki mbaile ni ngoza. Amazima. Mweseze ni kera ja. Yakao Uganda yaka amazima ya kutoroze mumbi yobuli mizi amazima ntoli zoyile bila tab akiri bikaru kumbe tab
0: ego
6: niko na ito abadi ni kutoroze mwemu niko tulore kutupenda gula sabuni umutia nkumbi tab tulore kiri changu mulu kuna kubanda atumiru bara kutaba ya kasenze ujangu hilo kukura ebi adi nizamu ya programu enyuma tibizyo
0: ke mwebale banyuani bange ii ya gambiri ngeende maise enyuma waliyo hello
7: hello asawa Elizabeth Kanya mbahana nyoni nsimamu president Museveni ogwe diakozi kandi nyongano kufusaba wala mara

0: Ekya kabiri muzeyi kasente ka PDM otabanja kabe kasimo ka watezi ba karuru. Okay, thank you. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Mugure dwa rwe.
0: Nayi kuliriza.
1: Wagamba no mugure mere.
0: Wanji.
1: Wa mugure mere tsa.
0: Baite simu yawe obe bayire.
1: Mba talika sub account.
0: Aha, au ira kalirikiria.
1: Ati. Ne tsaba takabantu ni ngambe. Ya yamazire kurahi. Akasete ka PDM akatulekere kandi kini ebiri mu byi abiyongera na nkomo umurenge bizakatari ahubwo tobasha kutunda ikitoki shiringi inkumi ibiri inkumi eshatu deni soketi y'umwonyo ukajigura rukumi na cikumi hatano umwonyo uragura rukumi na cikumi na tariki ekitoki cy'isabuni kiragura shiringi rukumi nabwo icyashiguraga shiringi atanu hateye ikintu turabiguza hanze kandi birakorwa ibitongore birakorwa hanze na bye bya atokereho gusa umuguru simeda dikisansa
0: webale umuguru simeda dikisansa ndamukize umunyana wange amu wayimara ndamukize mukodomi wange bandaura amu nkuramukize webale kuwelea radio kandi webale kora na amani webale gonze nkura kurana. Hello.
2: Hello.
0: Wait.
2: Kono kubaza na Anatoli kusima defense kiyuji. Nyeki nkutensa. President ugu asitekirizo yetu kwa mkomele kikire wetu Steven Rulekere. Na ito akiyo minister Kagadi district kiyeni. Niyo nkutensa zeni.
0: Webale nganjani.
2: Aha.
0: Ki. Ah. Radio. Wait.
3: Bale programu Eduardo.
0: Bale kuliriza.
3: Oni mera muno wa programu ya om radio.
0: Wanji?
3: Oni mera ko ko radio.
0: Mm.
3: Oni bija boda boda na kirwa.
0: Yesebo.

0: za bukaba obukaba obumanyi mu runyoro mukyogera mutya bwe gamba nti birwadde bya bukaba muba mubyogera mutya mukyogera mutya ekyo onjagala omuntu ali emabaala akitegeere ali eisunga
1: ebyebirwadde nomunyoro nabikyenga ebyobukaba
0: ebyobukaba
1: nabimanya
0: kati ebirwadde ebyo biyitibwa birwadde bya bukaba percentage y'abantu ababirina bitambuzibwa muntu ku muntu kati leka kuwayiriza biyigo bino byogenda mu toileti za paaka toileti za chachi nedda kituufu nabyo osoba eyo bafunirayo kandida naye ate bino ebirala tosobola kufunira kabootongo mu urinos oba mu biyigo nedda togenda kufunira gonoria oba enziku nti wagifunye mu kinaabiro kya lukale ekinaabiro kya lukale ogenda kufunirayo kandida kuba oyo asigala buli wamu nga bwe walabanga covid nti omuntu bw'akwata ku mmeeza naawe n'ojja okwatawo covid ogenda naye n'otambula naye kati awo kandida asobola okusigala ewantu omuntu wa kandida we yafuyisiza oba we yakozesezza mu urinals eyo ne mu toilets kyetuva tukugamba era mu making sure nnyo mugezeeko okulaba nti bw'oba ogenda mu toileti yonna kitwala akadde katono okusooka ogiyonja sooka ogiwa akadde togenda ng'omaze kuggwayo sooka ogende ng'okyali sitede osobola okuwa obudde n'oyonja toyireeti n'omwana gw'ozaala muyigirize bwe bayonja toyireeti muyigirize bwe bakozesa toyireeti muyigirize nti togenda mu toyireeti nkyafu esomba ebirwadde ebigenda okutawanya kuba ebyo ebimu tebiboola mwana na mukulu era nammwe abazadde oba abantu abakulu muyige nnyo okuba nga temusheyalinga nnyo na baana bammwe bato bintu bwe bityo mulikirawo okusheyalinga ebbaafu abaana bateekerewo ebbaafu yaabwe toilets muzaawule ey'abaana ebewali n'eyammwe ebe wano leka muleke kugattagatta toilets buli kadde n'abaana abaana mubaleetedde ebirwadde ne bibatawaanya nga bambi tamanyi nawa gye byavudde ng'omuzadde gwe wabireese mu toileti y'ewaka nga gwe wabireese ne bisigala mu bbaafu omwana n'agikozesa temukozesa temusheyalinga tawulo abamu mmanyi okubeera ne tawulo nga yeemu ekola ewaka wonna endwadde nyingi ezikwatira mu tawulo amasuuka kiki musheyalinga amasuuka buli kadde kyabulabe naddala abaana abato mufube nnyo okulaba nga mubaawula nga mukozesa ebbaafu oba ebbenseni ezaabwe nammwe mube n'ezammwe kubanga gwe omuntu omukulu ogenda kumanya mangu nti kino kinnuma ogende bakijjanjaba ogende mubaviga oganike omwana omuto ajja kulwawo okutegeera nti kino kye kinnuma onoogenda okutegeera nti omwana oyo alina infection nga kiri wala nnyo nga zimumazeewo so gwe wenna ali eyo ng'olina ekirwadde kyonna olunaku olw'enkya tugenda kusiiba wano e Kagadi mu town okulinaana radio gye bayita KBS ekizimbe ekirinaanyeewo oba ekikomera okutulinaanya ekikomera kya KBS era ekipande ojja kuba okiraba kiriko Vigo Organic Clinic Kagadi Branch era n'ennamba z'essimu ze tusoma wano mugenda kuba muziraba naye nga tukujjukiza gwe wenajja mu ddwaliro lyaffe olunaku olw'enkya gezaako okukeera jangu ng'obudde bukyali tojja leeti nti ate twawulidde muli Kagadi n'ojja ssaawa 9:10 abo abajja essaawa zino ezisukka 6:07 abo babeera bajjawo dda nga bakadde bamanye ekyokkola naye gwe omupya tukusaba ojje ng'obudde bukyali abantu bangi mujjanjabi aniya agaanye okuwona babalongoseza aniya bw'akomawo mutandise azimba wano azimba wali azimba wano azimba wali aniya kirwadde ekitambula kisobola okuzibikira wano olala ne kitandika ekirala wano abasajja ani amanyi okukka wansi mu nsigo z'ekisajja ne zitandika okuzimba n'otandika okuwulira nga otandiikiriza mpola nga bukulumirira nga ne bw'otuula ku boodabooda neekuba hampusi ogenda okuwulira ng'olumizibwa abalala buli lwo ani yabwakulumba oba tokyalina maanyi ga kisajja wadde abalala otandika okuba wiiki mu mubiri gwo n'oba munafu olwa aniya aniya bw'akwata atandika okublokinga emisuwa egimu era singa otandika okukola emirimu gy'amaanyi ng'azimba buli lw'okola emirimu gy'amaanyi omusaayi ne gudduka sipiidi ng'azimba kitegeze ebi toli bulungi mujje tubakoleko olunako rencha tugenda kuba tukebera tuze abasawo nga tuwera eddagala tuli balete denga liwera okutandika sawa 2 tugenda kuba we tulinga tukola paka sawa 10 nemu tukusaba jangu nga tonna lya kantu konna gwo mulwadde omupya omupya gwe tugamba mulwadde yona atajjangawo tetumukwasaganyanga ko tetumukeberanga ko tetumujjanjabanga ko gwe ojja tonna lya kantu konna tukebere omusayi guli mu bulwadde ki tukebere amaaso lwaki galeeta ekifu tukebere guno omutwe ogukuluma ogwa buli kadde guva ku ki tukebere omugongo guno gw'ojjanjabye nga teguwona lwaki omugongo gukuluma okutuuka kwekyo era abaffe lwaki otandise okufuna omuliro gujja mu bigere ogenda kwebaka tokyebikka abalala ebigere bisanyalala okufa obufi abalala afuka oba asensa buli kadde leero okufuka afuka kya bulabi okusensa buli kayiro okusensa bwangu bwangu si kirungi n'akamula wadde gwe wenna bw'olaba mu kiro obudde bw'ekiro mubuyita mu kiro obwire bw'ekiro bw'olaba nga obudde bw'ekiro osensa emirundi egisoba mu ebiri ng'ozukuka ekiro n'ofuyisa emirundi egisoba mu ebiri omanya bumanya waliwo ekitali kituufu kubanga ebintu bingi ebireeta omuntu okufuyisa fuyisa akawago kayinza okuba ke kaliko obuzibu oyinza okuba oyina obuzibu ku nsigo oyinza okuba oyinamu puleesa oyinza okuba oyinamu sukaali abakyala oyinza okuba oyinamu ebizimba kuba ne boba n'ebizimba oba ofukaafuka buli kadde era ebizimba byo birumya omugongo bireeta omukyala okufukaafuka birumya omutwe ate bitta firingi biremesa omukyala okugenda mu nsonga bulungi omukyala bw'agenda mu nsonga alumizibwa mu ndiira buli kadde ebyo byonna bubonera obulaga nti waliwo ebintu ebitateredde ng'ebizimba oyinza okuba eyina ekigalanga oyinza okuba eyina enseke zizibikidde oyinza okuba bingi bitandika okujja ne bitandika okutetenkanya nga bikutawaanya nnyo so gwe olunaku olw'enkya ng'olina obulumi bwonna jangu tugenda kukuyamba tukujjanjabe akasente kaffe okasasula empola mpola totya nti olw'okuba tolina ssente zonna waliyo abamu abatya amalwaliro nga buli lwalowooza okugenda mu ddwaliro alowooza bya ssente byokka tukugamba obulwadde temusobola kulinda kufuna ssente tewali lunaku lw'ogenda kukya ng'olina ssente ensawo eri wali terina kyakkola kubeera buli ssente yonna gy'ofune bw'ogifuna bw'oti bwe papa katugeze nti leero ogifunye lwa mande ebizibu byo biba bitandikiddewo okujja biroodingirawo kasita ofuna ssente kati kyetuva tugamba okulinda ssente ate zijje n'ebizibu ebirala lwaki tojja ne tukujjanjaba ng'olinawo ntono n'ogenda ng'ofuna mpolampola olwedde ssente ogenda okuzifuna ng'ekizibu kyazo kiyina kyakuzireetako mu bavigo oganiki nga bo baatandika dde okukujjanjaba leka kufa ndwadde nga weetuli abantu bangi abalina sukaali sukaali bulwadde bw'amaanyi era abantu bangi muli eyo mulina sukaali abamu mwamuvaako dda akole byayagala era kiba kyabulabe nnyo okuggwamu essuubi n'obanga essuubi likuweddemu nga ogamba leero buno obulwadde bwennyina katonda yamanyi katonda yalina okuntaasa kituufu katonda ajja kutaasa era essaala gisabire ddala naye naawe gezaako okweyamba gezaako okugenda mu malwaliro wejjanjabe bannayuganda ekizibu kye tulina kiri kimu twayiga okugenda mu malwaliro ng'obulwadde bumaze kutumalayo twayiga okugenda mu malwaliro ng'ekirwadde kimaze kukola mutawaana oba buzibu ku mubiri naye abasinga temwagala kugenda mu malwaliro ng'obulwadde bwakabatandika gwe bw'owulira nga tossa bulungi ng'owulira okussa kutandisa okutawaanya genderawo mu ddwaliro abasawo bakwekebeje balabe lwaki tossa bulungi balabe lwaki tokyasobola kusitula bizitowa ekifuba lwaki olumizibwa mu kifuba buli kadde kiva ku ki lwaki kibeera kikuluma luli bwewebaka bwoti ne bwekyusa bwoti ogenda okuwulira ng'olumizibwa lwaki ekizibu ekyo weekiri eva kitegeeza tubagamba bulijjo nti ebintu ebimu ebireeta okulumizibwa munda mu kifuba n'ofuna chest pain ebiseera ebisinga kibeera kiva ku lungs amawuggwe ze lungs bw'olumizibwa mu kifuba oyinza okuba olina obuzibu ku mawugwego oba ng'olina obuzibu ku mutima. Ebintu bibiri ebyo bye bivaako omuntu okulumwa mu kifuba munda, kubanga abamu olumwa n'ekifuba kino abamu n'otandika n'okwagala okusesema omusaayi, nga kitegeeza bw'olaba omusaayi ogwo nga gujja munda omwo tebiba birungi. Ate abalala ne mutandika okuba nga omugongo gukuluma ate ne mu kifuba mukuluma, okussa ne kutandika okukutawaanya, n'oba nga kamunguluza ajja buli kadde, okusanyalala ne kutandika okujja buli kadde, amaaso ne gabeera nga tegakyalaba bulungi buli kadde, tokyasobola na kulaba ssimu yo gy'okutte mu ngalo omala kusembeza wala olyoka olabe. Omulala n'oba nga tokyasobola kuwunyiriza ng'ennyindo ezo tezikyasobola kusima eringa, nga buli kadde tosobola kuwunyiriza nti kino baafumbye ebyennyanja, bino baafumbye ebijanjaalo, obono ffene, nga tokyasobola kuwunyiriza. Omala mulabako na maaso n'ogamba ono ffene, naye nga okuwunyiriza tokyasobola. Eyo sense emu eba efudde, kitegeeza sensi y'okuwunyiriza tokyagirina. Kati abalala sense emu ey'okukwata nga tebakyagirina, kubanga sensi y'okuwunyiriza bw'efa ogenda kalubirizibwa mu kussa, ogenda kuba tokyawunyiriza. Singa ofuna sensi ya touch nga naye efudde, omanyi sensi ya touch yeriwa. Abasinga bamba balowooza sensi ziri ttaano, si bwe kiri? Senses, omuntu alina senses ttaano. Wanji
1: kitegede baba kitegede
0: kati abasinga abali eyo senses bbiri zaavaako dda oba ssatu, ng'asigaza bbiri
1: sokoleke. Senses ttaano ze ziriwa?
0: Senses ttaano nga bw'owulira nti waliwo sensi y'okulaba amaaso,
1: yes,
0: eyo sensi esooka n'oba ng'olaba, naye etuuka nayo n'ekutuukako singa otandika okufuna ebirwadde bino n'oba nga tokyalaba bulungi. No, ey'okuwulira ng'okozesa matu eyo nayo sensi ndala,
1: okay,
0: n'eba nga tokyagifuna tokyawulira bulungi. Ey'okufiiringa ekintu ng'okikutte n'okwata ekintu bw'oti yeyataki, eyo nayo sensi. Abantu naaba nga takyasobola kukwata kintu n'amanya nti nkutte kino,
1: okay,
0: engalo nga tezikyasobola kukamba nti zinyweza kino, awo sensi ya touch eba efudde. Kati waliwo ne sensi y'okusimiringa n'oba nga sense of smelling nga tokyasobola kuwunyiriza.
1: Oh.
0: Oba kitegede?
1: Kitegede.
0: Kakati ezo zibadde mmeka? Sense ezo abasinga waliwo yasigaza bbiri oba emu. Kuba waliwo ne sensi nga ekozesebwa lulimi, eyo naye abasinga nga bw'ateeka ekintu mu kamwa takyakiwulira, takyawulira test. Nti kino kirimu omunnyo mungi oba temuli, nti kino kibalagala oba tekibalagala, ng'olulimi lwe tekukyalina sensi eyo ekuliriza ku kintu kikwawula. Kati abantu abasinga abeerawo nga senses ttaano ayinako emu ennamu, ng'ennya zonna zaafa, naye nga ndwadde zezireese embeera eyo. Kyabulabe nnyo okubeerawo nga tomanyi kikuli mubiri, nga tomanyi ky'oli. Bantu bangi era bwe tutakatiwa n'amasimu n'okukwata abantu kikumi, buli muntu ng'omubuuza blood group mwagwa ku kikumi ofunako kkumi oba bataano abagimanyi. Okugeza ne ngamba moderator, omusaayi gwo guli blood group ki? Nga ddala oyogera kituufu nga gwe gwo,
1: nga ngumanyi,
0: ng'ogumanyi nti ndi mu A plus, ndi mu
1: oba AB plus,
0: batono abakimanyi. Kubanga buli lw'otakimanya olina okumanya nti abagwa mu A plus bafuna bino wammanga, nti banyiiga nnyo, tebasonyiwa, tebakozesa nnyo nyama ya nyama, kwegamba byonna n'oba ng'obimanyi. Naye kati waliyo oli ng'omusaayi gwe tamanyi gwagwamu, nga omusaayi gwe kyegutakwatagana nakyo ate ye kyakozesa.
1: Okay.
0: Era abasinga ne batuuka okukiseera nga baba allergic ku bintu ebimu, kubanga omusaayi gwe tebikolagana n'ekintu ekyo, kati ye n'akikozesa n'atandika okuba allergic ku kyo. Era abantu abasinga obalaba kati ensangi zino allergy mungi. Allergy, abantu balina nnyo allergy.
1: Enfumbi.
0: Enfumbi. Abantu allergy kati ennaku zino ava nnyo madagala, afudde mu bintu bye tulya. Ebintu byonna bifuuyirwa ddagala, ebyo ebirime bisuse okutuleetera allergy mu mibiri gyaffe. Kati waliyo abantu abamu ng'ekika ky'omusaayi kyalina talina kumira nnyo mpeke nga tazikozesa nnyo, nga buli lwazikozesa akyankalana nga wabawo ekikyankalana ku mubiri gwe kati abasinga ebintu ebyo temubimanyi era temufaayo temwagala kumanya naye tukusaba jangu mbavigo gali tugenda kusomesa nga bwe tukujjanjaba ekyo kyekirungi okubisa ejjinja limu ebinyonyi bibiri oba bisatu nojja ne tukujjanjaba ne tukukebera ne tukusomesa byonna ng'obize kubifunira ku ddoozi yo abamu mufuuka nnyo bize abantu bangi mwefuula bize bannayuganda nobeera bize buli kadde oli bize tolina budde wa ddwaliro kiba kyabulabe kubanga oba bize omubiri n'ogukozesa ku makya n'olweggulo nene weerabira ogukola saavisi
1: ogudaabiriza
0: n'olemu ogudaabiriza nga n'ennyumba gye baazimba emyaka asatu emabega essaawa zino bagirinovetinga ne bagizza bujja ne bagamba wano twateekawo amadaala abiri kati katwongereko ebyokusatu wano twasigawo kale eri eyedda eya kurimu kati katuteekemu kale enjeru bwe bityo nedda bujja kati ennyumba we bagiddiza obujja kati gwe amagumba gomaze nago emyaka egyo gyonna tosobola kweddaabiriza n'omanya nti ndabika kalishiyamu akendedde ndabika amagumba gange gatandisa okwerya anti owulira gavuga gakola saawundi buli kadde bw'oyimuka ne gabwatuka bw'otuula ne gabwatuka buli muntu yenna awulira amagumba ge nga gabwatuka omanya si birungi kubanga omuntu toteekeddwa magumba kubwatuka bwe gabwatuka kitegeeza gatandisa okwerya gatandisa okkoowa gatandisa okwemeketa ebiriisa biba bitandisa okkendeera buba bulwadde naye ffe ababiganic tulina eddagala erikola ku magumba agakuluma tulina eddagala erikola ku ndwadde ez'enjawulo tulina eddagala erikuzza obujja ng'ennyumba eri gye tugambye gye baazimba mu gyenkaaga essaawa zino nga bagirinonovati nga bagizza bujja n'ogitunuulira ng'olaba eshanana kati naawe tusobola okukuzzawo eyo sikiini gy'olaba yakyankalana wano wa bulu wano wa bulaaka wano wa myufu nedda bulungi kubanga abantu sikiini zibakyankalanyeeko lwa ndwadde ze mulina mu mubiri ate buli ndwadde naddala abalwadde basukaali mmwe musinga okukyankalana ensusu zammwe mpozzi n'abalwadde bakawuka bakyankalana n'ensusu n'abalwadde basukaali bakyankalana n'ensusu kuba bwonna buwuka buba bw'amaanyi naye nga tukugamba lunaku olw'enkya tugenda kubeera wanekagadi mu ttawu okuva saawa 2 paka 11 tulinaanye radio KBS tukeberera omutwalo gumu gwokka naye bw'oba ojja okukeberebwa jangu kone sente zitandika doozi okusinzira obulwadde bw'olina wettanira aba Vigoganic and Nachefe products olabe ebisingawo ogenda kumanya ebisingawo jangu n'empapula zo ze bakkebererako jangu n'ekitabo ky'onywerako eddagala tulabe tukakase nti ddala omuntu ono abadde ku ddagala ate ne tukugamba nti bw'oba ogenda mu ddwaliro musawo mubuulire ebituufu byonna muleke kweka basawo kubanga ogenda kujjamu ogenze ku poliisi oyagala kuwaaba musango bakuyambe ogambe agundi yanzibye lumonde wange ne bakujjaku statement ate n'olimbira mu statement kubanga balina okukujjaku statement ositatinge biki bye baagala bafollowinge balabe omuntu oli nti bamufuna kati ne bakujjaku statement nga bw'eyina okuba buli lw'ogirimbiramu togenda kufuna kyeweetaaga kubanga bajja kugamba nti omuntu yabbyeddy emmere wagirimawa wabadde ogitaddewa byonna ng'olimba kati bw'oba ozze mu ddwaliro gezaako okubuulira abasawo ebituufu tokola statement nfu akubuuza obadde ku ddagala nga gw'ogamba siri ku ddagala okozesa ddagala ki olina obadde ku ddagala lyaki ng'osirika nti tewali ate ng'oliriko kigenda kuba kya bulabe eki eri ggwe kuba omusawo oba ozze anoonyereze buli kamu akebere buli kamu alabe ki ekireese obuzibu lwaki omukyala wo tazaala lwaki omukyala waavaamu embuto byonna abinoonyerezeeko bwe bakubuuza nti wali ojjemu olubuto ng'ogamba nedda jjukira buli lw'ojjamu olubuto omukyala yenna odamejinga nabaanayo uterus eba damaged era kyabulabe nnyo okuba nga ojjamu okozesa embeera y'okugjamu embuto otuuka ekiseera n'otuuka okwagala omwana n'agaana kubanga bwe wali okozesa kyonna kye wakozesa okugjamu olubuto wayonoona nabaanayo kati bw'ojja n'otunyonyola tumanya nti ono tulina muwa ddagala lino tusooke tutereeze nabaana tujjewo ne kiri amala afuna olubuto era luzaali kuba abamu muzifuna naye ate ne zivaamu zokka kubanga weeyonoona dda Netukubuza wakozi sako family planning. Walioza deko abalala n'ogamba sizala nga kwatenga oina abana babiri. Nga kyetunoonyereza yeri statement kibakozesa nga ku police banoonyereza omusango. Kati gwe twagala tunoonyereza endwadde ate otulimba. Ate okweka ebimu. Ate ogamba akamba bulire bw'ekitiba nyanguize. Si bwe kiri. Gezaako okubuulira amazima abasawo bamanye nti uli ku ddagala lya pressure. Olimazeko emyaka 10. N'amanya nti omusawo amanya abamaze ku ddagala emyaka 10 singa balwala lusazi tubawa ddagala lino ne bamala ne batereera bulungi. Lunaku olw'enkya we tuli wano Kagadi mu town tutandika sawa 2 paka 10 n'emu mutwalo gumu gwokka gwe gukebera buli kirwadde sukaali tumukebere puresa tuzikebere tulaba omutima guli gutya amagumba gali gatya n'ebirala bingi era akasimu kaffe oyinza tukubirako n'omanya ebisingawo ku ebyo. Era n'otubuuza kyonna kye weetaaga. Oba olina mwana muto ye mulwadde, jjajjaawo ye mulwadde, gwe mulwadde, byonna tubuuze, tumale tukulagirire w'otusanga. Essimu yaba Vigo Organic and Natural Health Products eri 0772
1: Okay, 0772
0: 70 62
1: 92
0: 93
1: 93
0: 0772 Nsambu.
1: Nsanjo.
0: Nkaga mubili.
1: Nkaga na hibili.
0: Chienda musatu.
1: Chienda na isatu.
0: Eyo ya MTN. Ea telo na yoku eri. Eri 0 musambu 5 nya.
1: 0 musanji 5 ina.
0: Nkaga.
1: Nkaga.
0: Ana.
1: Makumi ana.
0: Nsambu muta.
1: Sanjo na itano.
0: Simu ezo zikubeko. Okay. Tuba tuja kuogera. Na impayo kusimu. Asoboro kuba kusimu.
1: Mkwano.
0: Simu yoka.
1: Ndo, katichoko ze. Inambezo wa bashumereza yasa kukora. Kwa kadi.
0: Wanji?
1: Akade sebo.
0: Akade?
1: Yes.
0: Kari basomele simu ya feoka. Okay. Neni nitumalilize. Eri 0772.
1: 0 mshanju 2.
0: 70.
1: Mshanju.
0: 62.
1: Mkagani 2.
0: 93.
1: Chenda nishatu.
0: Ea tere. Eri 0 msambu 5 nya.
1: 0 mshanju 5 ina.
0: Mkaga.
1: Mkaga.
0: Ana.
1: Makumi ana.
0: Savu muta.
1: Mshanju ni tano.
0: Nsiga denze Dr. Nsubuga. Ngurunako rencha tugenda kusiba wano Kagadi. Kuvigo Organic. Kulina na Radio KBS. Uogendo kubango utusanga. Mutwalo gumuko kagwe gukebera. Na ujao ni sente zitaandika dozo. Kusinzira obulwadde bw'olina na. Nafe kwe tujio kusinzira okusaba akasente ako.
1: Okay.
0: Mulare kurungu.
1: Webali munonga omukuru. Dr. Nsubuga kurugamba Vigo Organics. Nyesa kale bali mulika gadi. Hali ahi na KBS. Zayo base kuba urajanjabwa. Ninyi ate hiroma buzi. Katukaluke niteka nizota karuga choma. Tukujanaba isekatibana. Wada best.

Arapa giro geze geze no bigamba babiri basato bigambira oliye bigambira oliye bigambira ato haramanya ni wongo. Chara bakazi bagira ai waija wenka gamba ni wazokere. Abataka ni bagamba lebugo letu akarora ba.

0: katonda wange wakaga mubigamu na yenga muzao tewa inamu.
1: Babira kuwala jiwa bitanu.
0: Butu ima kari yaka ima ngubobato inamu. Furuma. Bafuruma.
1: Nesonga yangi.
0: Wachitibwa.
1: Mzee alayidde olwaleero n'ekyetaagana alowooza ne kufa abaana b'abasirikale abalwanirira obukulembeze bwe baana abasajja abamuli ku lusegere abamuli ku lusegere balya ssente zaffe ffe abaana ababonaabona naye namu
0: kasita omugambe naye akuwulidde nti eno leediyo terina gyetatuuka n'ebwere gendayo.
1: Nze ndi eno tuli mu kubonaabona ate bo baleri balya ssente zaffe nga bazeeyi baffe be balwanira eggwanga.
0: Kasito mugambi ajafa itofayo katigwe cho mai chovu okora. Tovanga kuredi ati tokirizo kuweba kanti wagade chine chisana teri kuweba ka.
1: Asigena kuweba ka.
0: Kale mburi za bomu shikaga bondoba game mguchila wa Vincent ya motu kagadi chivale kominji redi ya kuna kule la batumide kaga mwabali kumanga mwabali kule edi ya mkule na amanya mwabu wabu. Tata.
2: Hello.
0: Aha.
2: Uno aliganyira kusima kuruga burora.
0: Aliganyira kusima kuruga burora muli muta aliganyira kusima buroraao.
2: Uro vaicha manena yimu akabukaunti semriro muno muno wa mzee wetu furaira kile kyale.
0: Ego mkama wange.
2: Omanya kanyimuri vipenzi.
0: Tata.
2: There
0: is no sleeping of the vasigas this time.
2: Akitu kutia kutuata charo hacharo kakakua tokena limu mbisa wa sigazi na wakita sani ni kubiyama.
0: Ati amandi wa sobala kuchikuasa kubiba kekwanizu wa mungisa kubota biyama ni watuwale bintu biyama.
2: Ati amandi tuja kuwaitira na nituwebesa wakua wakua kusumisa. Kukwenda kubasomesa uwa atakumanya kubiyama kuri kukurara ni balibatani wa sombabwa. Baiti kukwenda kubiyama kubiyama ni kukurara utabiyama tulurendi kwa ikankura kura na jiangali. Mzengi tunyumiru muna wakukuraira omukuru vipenki mazima kibaire kinti kitufu kani nikijika.
0: Kale che amani anare muna mkiza vantu baburora bono bagambe kale honi barora nke baralia buburora. Mwija kwekana ni murora mpaka paka wala zitiburora.
2: Kandi omukuru vipenki.
0: Tata.
2: Rivura mpia kalika siku mwona tukagipesa paka kagadu mpiaka vurole mpia.
0: Fifitimu mpiaka, fifitimu mpiaka.
2: Tukina maisi uma ati.
0: Saja gambesi stimu buru rao chivaji kuzile paka kagadi distirikiti. Alo.
3: Alo.
0: Tata.
3: Wala kwele za Vincent.
0: Tinyine kizibu na iwe vale kuiriza mkama wange.
3: Guna upali kizibu na yungkuhuliza. Wala kwele za.
0: Tinyine shonga iwe vale kuiriza.
3: Kale.
0: Kale kale kale msaja gambe. Tata.
3: Okay.
0: Aha.
3: Only two cabana and
0: the
3: program.
0: Webare kuliza mkama wange.
3: Go tayari.
0: Kale kalo gamba bakanje batarugao maisao. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ona tukonza great mesamo guest house.
0: Kiarusa.
3: Atugoza kwe tunaisango guest house.
0: Mulimuta atugoza.
3: Tulikulungi walota.
0: Tijine kizibu nkwa kwa kukura ni kuondi ndiyo.
3: Mazima na nyoni kuondi yo nyena tinka vya amire ndiyami.
0: Nyeva ambire nyena ndi nkomu hiyo gulio kukambu kukuba.
3: Na nyoni si mire mnyo wa enale mwa uwevali mnyo kwa kwa mzei.
0: Okay.
3: Ayevali nukuraira ayevali kusingura. Kuna nyondi anu katika ambiyari wabu na nyama kutero.
0: Ota biyama kano kunangu. Tata.
4: Halo. Biencha buguara.
0: Biencha buguara, mulimuta buguara.
4: Urungi.
0: Mpora mpora.
4: Ego, wevale kioma kitukuri.
0: Tinyi na kizi mnai wevale kikarao.
4: Kandi mpaka ndo mbero tu wafo cases.
0: Kare kare kare kare kare kare kare.

0: kale kale. Alo.
1: Ife nchera wa moti.
0: Tata mkama wanyi.
1: Yabale kuja kutoeleza.
0: Tinyi nesho nga yabale kugumau.
1: Jini matoechi kwa laka kumiro. Nisimbulu ya mbarazi.
0: Kale kale kale kale kale. Alo.
2: Alo.
0: Tata.
2: Gumiri sari Chavasara.
0: Chavasara mulije mulije.
2: Anyozi anijiro kumisi.
0: Nenchi mkama wanje.
2: Na ferego mwiji kurichaji.
0: Bambi mkama wanjo gume.
2: Omugambela wanguli zizabona vize kunji chirao.
0: Ogume bambi si embera yensi ni kweri mkama wanjo gume.
2: Mwiji kurichaji yafo mkajira kurungu ya. Mwansasiro nubuhuli zizapakete sire diyo.
0: Ok, ogume bambi mkama wanjo gume bantu bachao sarabona bagume hapo mbeleji toye na chokole nsi ni kweri mkama wanje.
2: Mpaka shara.
0: Okay, okay.
2: Bye.
0: Kale, kale, kale, kale, kale. Mgurusi waito iruwe mjukuruwe. Augume mgurusi, augume mgurusi. Nsini kwetu yetu sobora kwanga. Ikani nkaptosa, kani wagamba kuonda kula ruanga paka kufabu. Kupa, tina kia sobora kwa rangu itiono muhana ni gugu. Mtugunza kusasa na iwe na wekazi baki ya basara bo na pasi sabu kanto kutuara hamo. Haba kui waho omzana wanyo kanda alimutu ataini msangu. Guno mgume, mgurusi na abieka yuno kutuara hamo. Angu imbera nsini kupo eti yeri kandi. Ruanga na watoka nuwe ayaho. Alo.
1: Mkama vipenti.
0: Tata.
1: Webare program.
0: Tinyi neshonga.
1: Nanyo mba damu wanku urichirize. Ndukunu hapu ya eba wa chegegwa.
0: Chegegwa?
1: Chegegwa.
0: Yamawa yamawa nasha mera kwa chegegwa mulije.
1: Urije mazu watu ina songa pro hapu kurichirize.
0: Chogambi na wa chegegwa mwona baimuke mwona baza radio.
1: Wana bimuke baza radio yama elijere wabito omu bafu batote mamizi.
0: Kare karo takaru gao mkama wanje.
1: Mbada mirenye ujinkuru kalando ho.
0: Kare kare kare kare kare. Halo.
1: Asiku yangwa.
0: Tata.
1: Wevale program.
0: Wevale kuliriza.
1: Haga amaroba gende mpora kujono kuhi.
0: Ga kiki kan.
1: Na mkiza wata inetoi hono.
0: Abata inetoi.
1: Abata inetoi.
0: Iwa inayo.
1: Ah, VIP.
0: Mali.
1: Na mkizomba wona wajiza inaremu.
0: Aha.
1: Na hivyo olimu.
0: Karo na mkiza mboko wona wakame nkubenda mundo.
1: Mbwile mungi msigire mkatavu.
0: Nyo wona mbara mkize na abataine na waine wona na hivyo wame. Tata.
3: Niwe.
0: Wanji.
3: Mbwile mungi msigire mkatavu.
0: Na nkaya nya.
3: Hivyo kanta kurewe.
0: Biyangu mbanga.
3: Kwa nyumba ni ngamba. Tarongo tukika mwogu na we. Oli mwatera wangu wenda atero. Amiyari kufiye nyuma hafu.
0: Okay. Kari kari kari kari kari kari kari. Msaidi agambile we. Hame tani toi wona mara mkiza. Aye riyo mkai kari sewe. Zange tari uke kari sewe. Zange tari uke.
4: Om Sai, the butterfly, the butterfly. Om Tima Bunya Bowo Musivetika.
0: Tata.
1: Waipi.
0: Wani
1: ya mkama ajina kifuwa. Kena kwa mchawantu kwangu.
0: Ujagaru kama isao tuchayenda kumanya abali haredio.
1: Kale kale.
0: Tanuga haredio na mkizaba kihura pono ikarogi migire mmigan kumanyi sesumi yao jikuwasiro mungaro.
1: Kale kale nengi wa kugoza jono. Kale kale.
0: Kale baba baba baba tata.
3: Hello.
0: Hello.
3: Yowa le program.
0: Tini neshonga wale kuliriza.
3: Tini emulu ndi kusira busese. Chire choma.
0: Mazima mazima.
3: Zufi ni kwa bugali.
0: Aha. Utaka chirugao, utaka chirugao. Hello. Tata. Biganye, biganye. Halo.
3: Hello.
0: Tata.
3: Okuni mulongo zaranda.
0: Okwe
3: mzee chia shabani chitara manyembe wazomu kama te ikaragiri stete kukurukamu. Kipawa sika zikuri stete.
0: Okay. Kali kali. Halo.
5: Halo halo.
0: Tata tata.
5: Mwale kutuwele za charisi mkununu ndi hachoma.
0: Mazima nyonda bakunda munonga kuchira nko kubara nkunda.
5: Ubufunzo cyenzo jano yatukuhurikira.
0: Kare kare ufunzo cyenzo mamanya kurira bwo nababwire ngo ndabakunda cyane wakoze wakoze. Allo.
2: Allo.
0: Allo.
2: Kirabo webare program.
0: Webare kuriza mukama wange.
2: Ono bari na kusima dida mabale.
0: Kusima dida mabale jebale.
2: Yabana jebale.
0: Aha.
2: Yabana kutuhereza.
0: Tinyine kizibu.
2: Acha mando paka iku minemo nivukia.
0: Kare kare taruga radio mpaka bukere ile kimu kande. Hello.
6: Chira chira.
0: Wanji wanji.
6: Webare kuhereza mwana wa baba.
0: Tinyine shanga wane kuza mkama wanje.
6: Warahire kuni warahire kuni mukama wanje.
0: Munanga munanga munanga munanga baba.
6: Wagamana munyamako ino sento mukatini.
0: Munyamako ino sento mukatanye pepu mulije mulije.
6: Obanda mukize bona staff ya kikese arahari munahamu.
0: Yaman yaman.
6: Naka switi goodbye.
0: Kare kare kare kare kare munamaulire mukatenye pepu ya buzengo wale ache makani ya shimbuye kare kare. Hello.
7: Hello.
0: Tata. Yemale kuli wale kuliza?
7: Ono bone kororo mabale.
0: Oa.
7: Bone kororo ndi mabale.
0: Bone kororo mabale au.
7: Ego.
0: Ogambo ota bone.
7: Nikurungi.
0: Hati gironda mukiza ba mabale au bona.
7: Mwanaita ni kansa mbara mukiza.
0: Kami.
7: Murungi fran.
0: Murungi ogo muenda mno.
7: Omuguru spaita tunura mukumbwa.
0: Awatia muguru siogwo.
7: Bona ba mabale bona baroba kuri.
0: Kare kare bagame mbenda mnona mukize na anka kamilioni quick services information center mabara wa mugambe muenda mno mzaijogwa. Hello. Ta 91.7 FM.
8: Bale kutereza mkamo wangu.
0: Tinyina kizibu bale kuliriza.
8: Workout kama magizi wa sene sawa yona.
0: Yamani yamani sawa yona sawa yona sawa yona.
8: Aba mani bagenda.
0: Bagenda. Otanteza kiboko hanu.
8: Mukama wange kwa.
0: Hey.
8: Kani kono naijo ndiko tuwa esangire.
0: Okay, okay, okay.
8: Baite vikamo iti wa basenu tuwine vita ito.
0: Kikimu kutina kumisomara kuanga.
8: Hey.
0: Hey.
8: Bamubata nike kutubalire chikobo tukituwa ira wandi kwa hanu kubati.
0: Omae magame kiotakari ito kiebalira. I do well.
9: I was to a gate to a gun seven out of here.
0: Kare kare narongo kilianyagi wanamkisaba kilianyagi mwono bagambi wataruga radio. Kare kare kare kare semziri zengi mna nywena mwale mna kumamuli ya radio. Etondo mia mutimate. Nkubira kata kata. Hali ku radio gwe. Imagine kiguku nkora hano nkumanyisa muziki mani gona kagizire kimungu wa kare kare tugende mpaka sai 10 nemo za nyakia karavinze chilaba moti teki sawa chabu kuma radio ya dakika zini makumi ya nana mnana msaiti ya mkaga tugende msaiti ya msanju hii tugoza kuchakara na inyo badi mkuchakara mpola mpola kare kare billboard chipanda ndike kandako njaga laguza ko billboard chipande ntimba ibarari ya waho na kipande. Omuliro gwa kuchumbe bima na tabaramu na nyama yembuzi na yengoko. Olugana aluteka mulunyoro na olukunjo na alufumia na aluteka munje watanyi. Ngukwenda da da da da. Yachi ulira gwe. Let's go. Kagadi Chimare, Comedy Radio.